0: Esta común li cuanques de lijunjú, chi cooperativas o acuiche junilesh li naqueque echo, chi capinquil sali jalan jalan chi naje, urmajón li saich o la chupere chiru lijonal anapacuan. Anainch yabshkush fedecobera li yokuchik chi kulak sali yang sali mueb al, ut sali junjú, chi cooperativas sabarqui naqueque echo, chi capinquil. Chisa kuchik sali kachol choko chi kuang re roch beninkil renak taruk to kuchok nadeb kaush renak takaban nakwi li serak ik li hultikang li na lepa kakwi jirish li hunghung chik angel li cho chi banumang sali hunghung chik kooperatiwal malak li tento ta banumang wala ko nakanaw ink a chi hunil na banuman chihunak kwa malak naru tok siyalo nakakwan takapan ko wakib li angel wanak hingka naru maban ko akwi ak na nauman na silman di si chabil ko tiyal malak haru malak honimal si teramah kwi li angel hunghug li taruk takapano li taruk takap eresi li tishkeri chikuwak kwi ishbanunkil kwa holuminel o asociados o asociadas a lijunjun chi cooperativas chijo gambi na naka jultika junsut kuchik charru na kshkia pshkush fede kobera na kulak sale kyan rikin dishten maga li na kulak ahkwi sa lijunjun chi cooperativas abarkwi na ke sakon ebli komon li na ke oshbenin re shpanukil li na walpay chi angel li na walpay chi nali bakakwi takyal li par na ke shtadimank la ish li kakomong li na ke eech ol chi kabinkil chi rabinkil li pukte si bal esilal ha in sabar kwi na ka nungsi shkiap shkush fede kobera na ko benibi na sasa le eech ol chi shkul bal li esilal chi shkul bal ake jikun li ak kutank ak jo chi sakewk na ka bancho shichiru li kakwa dios li katen li kamatan li kosotesyon na shkere na kla o taruk to kwaklik re na kla o taruk taka ulgu jikun li kutang wakwi taruk taka banu na balpay li angel sa li hunghung chi kooperativa sa kyal li bar na kutalimang malaka kyal li par na ke shtalimang chi hunilesh laish li komon li na kikyale e chi angelak li na kikyale e chi oken kakwi sa li hunghung chi kooperativa so kanak sa ich olak chukere na koi meni na kakyo chi pek li hunghung chi angel li hunghung chi nalep li kwang sa eben li kwang sa lakaben chi bahunilo la o li komon li na ko oken sali cooperativas junju junju aquí rachlal naka juntikacha rubelag naka ibeninak tustuchi chabil li angel naka ibeninak tustuchi chabil li nale li kwang saepen laish la jonominel laish li asociados asociadas teltobi patil li honal li yochi numek li yokochi shmerikinkil sali shbanunkil li angel junju o ak yokocha chi shkultikankil nakanauna pumakwa sa kukwan shrampal shapal li honal li kutan junju aman sa kukwan rinpal li shmerikinkil ik angel junju akyala chanru li shseba li kachol shseba li kanalep dikin li holoming shpannak kwanak na chah ko akwi ho na kinaw la ish mare kwank li komon na chah ko chiru rilpal shberesin ki li hunghuk chik angel shmanun ki li holoming re li hunghuk chik kooperativas ut mare kwank angel akwi chapil ta el ut kwan na chah ko bayak aban na tauman ro chishunil li nalib ha inka akwi li tento takasik hanak inkata kanak chi ishbeh malak inka yoko chi shnum singili honal chal chi hokan utmaka li rusilal li kanjel li yoko chi shtawal malak li yoko chi shbanun kil rikin bi ya kwa ye ish kanaka kwa ish kaskiz in nakak shto shbal lech ol ril pal re ish cholan in kil chi chabil li kanjel ut li honal hun hunk li nakana chi ku o yoko vishke bal re tal kumpat na nume li hunghuk chi kutan li shaman wakwi li loklakpo na kinaw laish na maka naru takabano re, takaram re, takachap, kakwindli na kanasa kabayan han, trilbal, chichapil, lishwanukil, di angel hongkong, ut, ho, yoko bichak chish, kutbal, erikin akwe, rubelaka anak, kwan nak, mokon, nakateretal, hunak li mahilal, hunak li chahkilal, kunak li raylal li nakataw sa li kayuam li nakataw sa li kakungkapal ko ako sa li kakomunil malasa siyan li katanamit Guatemala ko at kukunchak si nalipak chirish rubelak aban sa shkawa ain nak nakwank li seraik nak nakwank li kaushlak nak nakwank li hultikang erikin laish li kakomun sa li hunghung si kooperativas kaut man nak nakakere tal na balsut na kwan hingga naka kawrisiki chi chabil huwa kso atinat chak chirish malakho choko chak chi serakik chirueb li kutam chokep chak chi numek utkain chanchanta kwi a kso kaik chishnum singkili kutan chishnum singkili honan chiko kaan nak kya naka kul chiru li naleb li angel li kaush li napanumang utroak shakotsa kwichak nak makwa ka huisa ni cooperativa mare na kulman sali kachuam la oli poyanam la oli asociados la ishti asociadas ut na ilmang sali hun kapal ut sa in na shkama kwichak sali ka cooperativa hun li nimla chahkilan shbanak shkabano tinka shkakeretal sakal chi chabil chan ruta elk malakchan ruta ah malakchanro li nakakhayali ut chanro ruta koy beni tishkuni li retalil malak li rusilal malak li ruchinyom nalem malak li angel haan li kyoko chishtiki wangke kwanu kil malak li akshkabano angel bi ru ribal ut shnale bankil rish ru belak chi chabil sakal chi sakal re ru wak nakenaw la ish banun kil renak chi hokain tustu yok chishik li angel wana kwila atinka kawre similat kwila atinka na kanale bari si chabil rubela kwila atinka akwe na kakayali ara ruta kulma kwila atinka na ka panjon li nale orah tento shwanunkil ut karu akwe na kulman malak karuta kulman kwita kal sash beul tak am kwita kal chichabil utarin na kusut ikrichak harup kutan harup shamana na kwan nafskato achak li talipak hainak sakal shpanukil chi chapil sa shmehul chi sakal re rush kemal chanko chak rubelak kwan chak nabal kutan na kwan shu serakik sak chirish li nalip hain ukwitek ere tal chishkunil li serakik chishkunil li kawresing malak li tsolok li nakabano sa shkiap shkush pwede kobera kyanna amari kyanna chaplerik chishkunil li nalip ut kukanak chanchanta kwi nakakere tal nak kone sirishkun na lep yoko chi atina kaban chishkunin na siya priveshka kumon kukanak tento ta kapi chi chabil to kalpar kwa shichko li na lepak li serakik li nakakam sa shkawa shkya pshkush kede kubera sa li hunghung chi kooperativas renak chi hukain takanaw li shpere singkil uchpanungkil li hunghung chi kanghel karu tak ulmang kui iskantusuk sakal chichabil ut karuah kui tak ulmang kui inkanaka tusuk ut rikin mala na leba kwa ye li nakulak sa lekiang rikin ishteng maga kwan li rusilal na kyoko chi apink kwan li rusilal shkomon na kwa ye li shkawre singkizki shkomon ha in na inkato ot anek sa hunak li mahelal na kyal takak kutpeki chiho kaan chan chan lat li komon li asosyado malak lat li tanachin malak lat li sahil po yana mare takwakshik sa hunak li nakhek sa hunak li kalibal malak sa hunak akwi li tenamita ban ni anakan nao mare tukosh bensut takwak sa li nakhek haan ut takutpeki chalak bar karu takul tatisach mare tachakok chik chakunak tatsut ik tachakok chik chakunak tataw kuchik lape kaut sa shkawanak shat kwa tahones maniak e shapas ut shat ok chibek sa linakhek chi inka nakanaw kukan na kulman sa kung akli na lem nak kya naka kutbe akwib lahat malak kya naka kutbe akwib chishpanungkil ut inka nako apin malak kwan sutah kwe nak teshkia kwe nak inka tabano. Ustate xolok chakuk aut, apan. Marenka xapa, lat xakuak tzakal, ril balma atyali kiokep xtibalakwe. Uxakere talak, kyan. Abana xat, koat chik, xasa chik lihona, la xasa chik la atuminut. Marekwa nahi chik akreru xakuksi, li inka xak eslo ali, inka xakuy benis, xakabanak, inka xatabin. Xabanu li karu xakuak, usa rubelak xatexkuz. Okan li nakulman sa likatyuam. Aban nako sera ik erikina nakuan parin sa iskiyab shkushfere kubera li nakasik ha naking atot anek chisa e li nalep chisa amakhelaf hain. Manak la esh nakin nao na takataw kun li chahkilal, takataw kun li makhelal, takataw kun li raylal. Inka anakuan inka kulakakwi taka tukubru na chahko. Nas chapribli na leba kwaye mare halanchik ta okchisa u tekere talak inka ashka chinobre sinkil malak risinkil malak sashkwal takabano naniman man li mahelal naniman li chakilal wakanak nakak stoshbal lechol nakak stoshbal lechol sa komoni larin sa shkiapshkush kerekobera renak chokochish kebal sa akhli hunkuk chikawur kwe Inka o sakwili chokat chira binkil chokat chira naupal malak chokat chira kawri singkil kuya kwe laat taak eak kwe retal banak nak ulman hain sa lika chua mare kwan kyal shikilok kyal rao te sing terak ebli komolu te shkia kwe inka tatokeng karan shpanak inka us mare balaking na keshwano naban chanchanta kwe palaking kilak yoke paran ebli komon khan sa shkawanak kyal inka na kerak tatokeng inka na kerak tatsakong ko kanak na kwantil kawrasing renak sakal relik chikyal la oho poyanam takanaw barkwang li us ut barkwang li inka us li naru takataw li naru takakul salihunko chikooperatiwa salikatyuam salikakung kapal salikawrasing salitsolok salitsolepal salipe salikangel Jalakbar na nako sakon jalakbar nako so elk nako nume ahkwi eskana kako eskas kitsin naru nakataw li mahilal naru nakataw li raylal apan li nakman na nakwan li choko chisipal sa komunil hanak takahanaw chisipal manak mare tiskiya kwe karush bonol li nakhek malak karush bonol li kakreru malak li kakhilipal hain Utlaat na kanaw karut sa kalish ponol aban terak rampal chakpo na kukaan inka tatatanek si sali nale malakli makilar kain. Kui lat ta keretan na kakayak ayak ilat ta keretan na krash kukaan na kui malaksak malakkan malakkak laat sa kal narut ta keretan laat sa kal narut ta tsilrish li karukwan chakpo ut ta kui ut ta lema ut ta tsilrish aruli kyokepsh ut besingil chaku ho nak mare rubelak akwi ko atinak chakchirish nak na tauman chakilal na tauman klirailal sashkawanak tiyan na kapi huli atin sa e ut nakanum si chihokan ut inkash kachap kahonal res inbalrish mahokan malakinka makyal malakinka aban chikula o chanchanta kui Aan sakal li nishkialalil, shuok chishnum singkil, ut naknakak eretal, naniman. Aur sa shkawanak, inkas ilmang krish. Ut laat at sat okenaran, renakachah kilal han, shniman. Ut karahru takapano malak karahru kwan sakabin, okeng res ilpal res ishabil mahokan malakinka. Ut kuy takataw nakinka, tozako renak takachup arailal amakhelal, Aan li naru pioko chistawal sa lika QAM, sa lika komunil, sa lika kooperatiwa, malak sa lika hungkabal, huwakwi sa lika tanamich, wanak. Wanak kanaw, naknakokwan, naknakotsakon sa lika hungkuk si kooperatiwas, kailakbarak kwi nakwang li matanek chokere, malak chokakwe lat si nakatholoming, renaktatruk si okeng, renaktatruk si sakong, ut nakakawresi bayak ki malak kapili nalep, so okeng, so sakon, ak kwan ka kwi chik karu to ruk kol al kwi ki berik in chish hunil ni karu naru na chal chiku sa li kakyuam sa li kakomoni kwa kyo kwa kwi chish hulti kankil Oganak ajelu li favorecing, ajelu nak to kapin, kapan, takanau rabinki, takanau shumsinki li esquinal, oganak nakwank li cholok, nak nakwank li serakik, renakin kato anerchisa, renak lata takwi li kyokachi abinga nakwan, tat okeng renak kunakchi akilal inkata ni mank, li tapanu pan, an, ten ang, Risik balik peul, ril balchan runak takam, cikunak kuah makelala cah kilalkan, ut hing anak takatik rok hing anak taka nimo bersih. Cikho anak cisa zakatol naku kuan erikin hingga muka kucik curuli loklah sakau kain, naka bantu si curuli kaku adios konsut kucik utko nakena wakui naka bano cak rahlal nak mare kuan erelaish di komon. Nake kolani hunchap shikle juam li rosatesiom li kaku adios saleven laesh la holumine laesh li sahil poyanam laesh li kana li kaku li chekal poyanam akwi li nake shtolimas li hunhu chiko operativas nakoy beni nakte nusi chisa salech kol nakoy beni akwi nak li kaku adios naru tos rosatesir en natyokoshke balish komon li angel amancha milk angel chokanak nakanau barkuan klik angel ikyo chiban man sali hunhun chi cooperativa su la esha kwe chol cho che rum ut barkuan haan rubelag yo kochak chi atinak chirish li cholok chirish li shkawresin kilki ritbal barkuan kli kajayalyom ritbal barkuan kli nakakut uchi li naru takataw li naru takasik chiru li loklak chiab hain li yo kochish beresin kil utko nakanau akwi inka chik ki di honal na kanake ren taruk to kulak sa shakli lok lak chap hain aban kakwi li kakwa dios nashnaw chanru li kilpal kakwi li kakwa dios nashnaw chanru li kosok tesyom kulak kamer ut napal chik naru tiyokori bal napal naru nakataw Aban tentor tak kau resi, tentor tak kau resi aku belat li komon li jokachi okeng li nakat sakon sali hunhung chi kooperativas ut koak jokachi rabinkil malah li jokachi banunkil aku nak li silokish jirish li angel hunhung li nak banman sali hunhung chi kooperativas kual angel ru ut anak kwan jal kapi shultikan kil bayak par kwan kre bhaan nak la at naka kut uchi karu kyo katchi shtaubal karu kyo katchi shikbal malak karu li ta koi beni kwal ahel ru ut ink aus nak jal tatkanar chi hokaan malak nak jal mokmo la kuk o nakake malak kukuk la kuk salar osh ut kel jo kat si oy benin chi ho kan ut ana ruta chalk mata uchin kli akwim kli kape ni si mala kwan chi klish komon ma kwa han li nakabano sa lihong hong chi kooperativas lina ilman lina sikman han nak tento to sakong tento to okeng tento takil aruri kyo ko chi roy benin kili takatsil rishi chabil Uch komon ana lebhain han li chochi kwang sali cooperativas hong hong malak li akshe banu chak malak li choke chish banu kilana kwang malak li tokte banu akwe inka na kanaw charu li shtusu bankin li angel ha indri gine bebli ka komon li na ke oke neri ina ba nakatawru na klish chalil akshe banu chiru chak li kutan hain li choke chak chi nume chiru li shaman li simpal rish hochal naru nakataw Jikin di ucinin, hokal di sih, hokal di kape naru, tak tahu lah sali nahek awil kui, likuan sala kooperativa, likuan sala mulam, likuan sala nahek, malah likuan sala kalepas mana, nak nau nak nak walpai kui li hati, nak walpai li serak li naru, nak oksi, aban aruah ekwaye, nak nau li angel. Nakanau karu kyo ko chishpanu kila nakwan malak karu kyo ke chishpanu kitsa komonil malak wakash kakultika aru akshepanu chak malak karu li tokte banu li silbal rish li hokyal li ruli akwim naru nakakut uchi shtaubal shokbal shmonbal chak malak shokbal malak shk angelan kilak kwi kual angel ru sashtyuam li kooperativa suho kual angel ru chokere La es li nakikech ol chis holominkil li hunhunk chis kooperativas. Banak nak angelak cheru renak tek es komon le kawresinkil li hunche natasalchi na lebhail maresh komon li shtusupankil retalil li kawresinkil qebsa li hunhu chi cooperativas aban ma kwaha an li kyalil malak ma kwa kakwiha en li napanuman malak ma kwa kakwiha inakwil li yokochish kawshlankil li takakut uchirish chanruto el napal li na kwan li hunhu chi cooperativas la shnakenau li shkawresinkil li angel bal li shintinkil li ochochnal li shkebal li shkomon ma resh ni mobresinkil na kemangsa ahan naban angel akwiru naklatanau karuta akoksiran malaho kial utkwi maak ali esilalha ina akwikin tatawa kwil li chahkilan oganak inkate ril nakyal hun shkomon angel chihokan deke ban rakshlo alho hun zakal li shchol li sh banunkil ik angel sali hun hu chi cooperativas utin ka jal takabanu jal chihokan mare jal sa humpat mala li takatakla li komon li makash na wom chirish li nale mala chirish li angel khaim tento taka chap cho te kuila at nakat awok tsi kuila at nakat awok ut nakat angel lang kape tento tsakal ta nau chishkunil li kyok chishkunil li e li na numsiman resh angelan kili akuim kain akyal matsi akyal makape utku inka chol chocha kula at natama huli chakilash manak anichik chakuta ka cholo malak anichik chakuta cholo blat kui inka zakal taubehru chishunili tentora tabanuma kokana hoa holominel angel runa te tesh oken re ribali na lepkhain ho kyal di na ruta ka kut uchi ho li hetalil di na ka kot chakiri kin nak na kwa hunak li sainch kolek nak na kwa hunak li nim kre sa li kalepal sa li solepal sa li kooperativa sa hunak li tenamit utlat na ka kut uchi ho kyal malaharu ebe na kula na rute kulak agwikin na rute kulak sa la kochochnal resh kos pala kwikin li sa ichole yo katchish kwanon kil lad na kanaw kharu be makwan la he makwan hun mai makwan obshka kal uta kiana ho ala komona po ya nam khan an rakok chakut ho ala kwil li sa chumta banu janu na ta ka resian kwik ho kali shim ho kali ke ho kali kashlan ho kali akach ho kali hatsam ut kwantik shkomon chi shunil li na oksiman le shpanu ki hunak li sa ich ole o kanah kwi rikin li shkaw sinkil ti chirish li uchinin li na banu manza li hunhu chi cooperativas nak la at tanau ho kal na kakut uchi mala ho kal na runa katau sa hunton li kape sa hunton li tse tishkut chaku ho kala kwi na runa katau sa li hunk am abang magwa rana kana na kwan li aha kwikin li ho kyal na runa ka tau li na ka kutuchi shkul pal shtau pal shok pal shik pal sa li hun kam kwan ka kwi esilal li tishkut chakula at ho kyal ha kwi na runa na ka tau sa li hun mansan apan te sin reishu na kenau nak sa li hun hun chi cooperativas magwa ka kwi hain shkyal li akwim au bin akyal makape akyal matse nakkwan li retalila kwikin la at o kyal rak li ta hayalimang li choke shishkut uchinkil te tau salikun mansa ta kutsa shmen li kwip ta kutsa shmen li oshib sali kaib sali op sali lahe mansana li kwan sa la cooperativa li choke shishke wale cho la esh chishk angelankil sa hun kutan she rao chak sa komonil she shoken che hunilesh lesh li asociado sut asociado marjakui li sa hil poyanam resh panu ke hun cha bilk angel ut yoko chikulak anak kwan resh tiki pankil shkial pal li rusilal li shkial li angel hain li rupelah mare sheshtakwa chak mare sheshlu mare shekuyjak li chakiel shekuyjak ekweh naban anak kwan rikin lik angel li kyochak shishbanun kin li shebanu li kyoke shishbanun kin malak li tohte banu shkomon li kawresin hain ut shkomon akwi li chapil esilal li nakulak sa lihong hong chi cooperativas. Awang kaduta ako ng mga kulata na kwan, yung kaya chikulak e bli komo na kwikin malashe kulak o makaag. Ta khayali malakta chik sa li akwim kusta kere talak makaag liru par kwan la kwa ibenyo maram makaag. Aban naran kutong akwin na walpali nale. Kunak marenka asya chola ni chichabili akwim kunak marenka asya shpan chichabili hong hong chi kanjeli par kwan ta anumak malak par kwan di nashpaz ta hulti ko kuchikere na kwanak na kwa di nakchak chidish na leba kwa yanak li akwim na patok kwan karu na rakho li pa hunsha kalil ho li ketom ho la hunsha kalil lat li poyanam lat li asociado lat la holominel kwan karu nashpaz pe ho ka na kwi li hong hong chi akwim kwi sa shwana lil la at shak echak re li karush pas akwe kwi sa shwana lil cha chola ni zakal chi chabil chanchala chol li akwim anak kwan yung kach ke ba gaytal naksa chapli hunton naksa chapli kuiton naksa chapli ojiton malakli kwa kipton sa lihunt am utan jo chishkut u chingil chaku o tiyalrak naru nakataw sa chishkunili na akher sa bar kui kwang li lok lak akwim arinta akutong anak kwan ut hun li saich oleh li tishk amjak sa li kooperativas manak mare nim li akhti us ni jokat chi khayalin kil aman karu chik tish kam chata ko ko ye nakla ta ka ore sia ku bre kin di karu chik na akman maresh ki ali kan khale pal maresh ki ali li komon li te oken re chokok maresh ki ali li komon li te oken re chinang maresh ki ali la kili lok la tu min kli ta kwa la atren ta nim si chi khunili kan khale mara ta an chi khunili kan khale i par kwang na shpa tsa na kwan challenge ak li shok bali shok bali lan keli chi nan keli shpo kwan li rish li am al ku jik sali rotational fe de kobera rena ta nim si mang sali na til te na mit sa barku na shik li ru li ka kwim kla wali kwan kwa sali hun hu ji kooperativas ku te kere tal toh na to shk am ni hun ta sali kan khale di joko chish banu kil anak kwan shkomon li kawre si aban ku yin kan ka ban chi chabil aran na katawak ti li mahila sakal re ru li tab anu mang te ke le chol chi o keng malas na koi beni nak shik echa ple chol chi sakong chish banu kil li lok lak angel ha in u ku yin ka us na ka banu takataw li chah ki lan shi ban na mare takakia na ish kya li ta koi beni ut yin ka to kulak malas to no me chi us kuina ko no me us aban maring ata ka ka ore sete chi chabil ki sh ali na khe re li chinang ki sh ali na khe re shopal li ruli akwim ka chinang bil chek li tuminga kwi re chi shuni li ka ruli na man ki te kere tan na na ko shkam na taqapan man na khin ka taqapan li ka khe shkomon li akso sera ki kwi chak ro bela aban tento nak takatauru tento nak tatauru la ataban ma kwa ka kita tauru ta banu pan ana kwan yo ke shi ta kong se le kachang yo ke shi rabin kili hu hu chi na lebli hu hu chi silal li na ka kwot yo ke re chi anchali kachol li kawre sing khona ke nau rakhlal na banu man mare kulah kulah na ka shok na balpai li na leb za lika kiwam na kna kwa sa konza li hunhu chi kooperativas na kna kwa sa konza na ala kujik li na khek malak za li hunhu chi mulam aban kiana chana kiru li seba li kachol re na taka kechik angelak chi shulil na leb ha in ma chabil malak inka chabil li hunhu na shinaw taka kawre sibi kip chi chabil ishkana kakwa ishkas kits in za li hunhu chi kooperativas la ishla holuminen que ma kech ol re rin pal chi chabil li hun hu chi kangel nak yok chi bek nak yok chi hilok aban sakal sa shbeul re li rusi lal o chi kote singil li hun hu chi kooperativos na kwa ku chi hulti kangel chero nak chi shuni li na lebak te silal li naka kamza le kyang an zi kishte li molam maga chi hoka anna kishkana ta kwa ishkas tisin na kwa kuchik shkana banki khun li nim la sa ich o lech cho kere hua kwi shpan to shin kil che ru li honar she kete re rap in kil shkiak shkush fede kere
1: los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora. Resistente a la lluvia. Inundaciones. A la humedad. Resistente al invierno.

Nakwang ko sa Ebli Cooperative aan reschab ilobretinkil ni kakwanghek. Ho kaan nak nakok angelak sa komonil. Resh anong kil chichapil ni hunghung chik angel ut shtawpal ni uchining. Nakabuklech ol, rerapin kil rahlal kutan shkiap shkush ferekover. Natipla ho konal rekela.